Moringa nyeka ra wade clinic tongno. Tangwa diphtheria yo. Diphtheria ka na je matter na je bacteria tongno mabata. E ngare na je ni nongam dim ngara kada ngamre yo. Na je diphtheria ka kaduni mi matter mat e na je ni kanongam dim ngara kada ngamre ara kulugulu kama tanje je e mangibana re chimoy a hatchu dam doran. Ina ka diphtheria ka nongam dim aragadang amra ikana wop ikadini ka matar uda mat e nimira ka kadang amra ka nanji matap e maraya ka kad matar mangandap nanji ni yo e bacteria ka kana wop ngar nanji ni e kadini me gurgi e matap de nanji ni nanji mangini ting tama ara ko silba ka maya nangandap Naji bacteria yang kabirim ina kan ninyi ka nanganat kusil bayi niyo. E bacteria ini ka wa kabirim ura aramangi ninyi. E ninyi ka ma matar nat. Naji nga mreya ka ara lead with anjin jim. Ina ka diphtheria ka isi de ganidi. Nime ka ara tissue naji jipmam, naji kaligo naji jipmam, manaka jipmam kala mo jipmam pana naji manaka lupak ta ara turk. E mangi nimida ka, mangi pata ka, Mangin ni mapul no, kama jerme meduro ina kamangin ni mapul, kama cuka tanam jayak toran ina kamangin ni mapul, ul kama tadi dah ara putek ina kamangin ni mapul, e cegang kama tam nomor kau ni me ina kamangin ni mapul, e ni me ka mangin lupak no ara tajpin ni ye, ara guluk-guluk tanjin jem, ina ka naji bacteria ka manpin nangan toran ara mangin ni ye, ina ka mangin ni mapul. Orang kata ka kuluguluk nukun tama e bakteri ni kau nungam dia mengarah kerana mana? Pataka nanti vaccination nat no ada klinik. Ina ka kanyual ina ka merah mata diphtheria nat. So pataka turun ada klinik vaccination nat no ninye mama ninye kerang alandar kerang gununo ina ka vaccination mata patayo. Ina ka community kanya ka safe mata kira. Ambayar.

Muruk wala jago. Pinayonga jolo. Ngatunyang wala jago. Muruk ngajogo.